Nedagu dahu pibihna iye dagu ipia. Wiyong tayo abik ko nagu dagun ayin si tukay tumo gihibitat. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yutabi ne ahiyabi dahu astiste ayin si tukay ikiyabtat.

I dam i krim stan an chasi i gdais tu ag atu po anu. Nani si po, nani si ko patu ni tukska. CJWE.